Bana baki mikulu na maboyi bombe. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Yamakase se asiki bombe bazongi mayele. Yamakase se asiki bombe bazongi mayele.